ka tekong lima takutan ni ang atubun na nga kaumato kuta mo lang isimua kuta ako yuki muli para ako ifuhay mua yutatang pakaro katua ape, ape, ape ahako atay tatu pinjata lang yutamati taitu tatu pinayu kapat karo siya yaiko ahan tayo hemhemhemhe hamu yutamati kya iko tayo kakamoy mitinay ay buong nga ay sarang itaw tulunok sa finwa to tulang mga mga kumato kung tatangot ahal hipopin.

te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu. Koromo, ko tama o te awa. Ka whakamaua, tama ki te rangita, whangawhanga he putanga riki e. Ko te ata e tauira mai e. Ko te iho te rangi e tu nei tutu, nui tutu, roa tutu, ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te mana hauriri e. Putatara, putatara ki te whai.